Mongko biyen suarane apik manu. Gedhe yo arum, cilik yo iso mentit gali-gali kae. Bareng mangan telo pendem kegedhen ki terus rusak otote. Inu. Oh, kae jejere malah kemeklen kae yo. Ayo gaji terus kok malah guyu. Inu maneh.

0: Se morire se copale. Detti ogni conto e ogni trisogno pur non mosasi. Meniko kakang sawat awis pelomertonggo jiwulan jambu tidur ponir molo monggo laturin kera hapi kakang Semar. Ayo matonun nolo gareng iki lo wis di mangga ke karo pamanmu Manik Moyo. Waduh, wah kuning-kuning kaya ngono to. Jambune ya wah. Manis-manis kaya ngono ya. Wah, ya jambu nek yaene iki jan. Mbruk-mbruk rasane. Nyenengke.
1: Ha iya.
0: Umur ditokon mak itu embel ya, Tru.
1: Ha iya.
0: Aja do rebutan, aja do rebutan. Ayo podo dipangan bareng-bareng monggo guru ya wis ngeparengake. Monggo Kakang Semar. Kula caosi kamardikan. Nah, monggo Kakang Semar. Dipun rapi sak sekecanipun Kakang Badranaya. Boto laruto saking Gudha Sang Kurukula. Yen namutusa Sang Sri. Rahab ki lurah Semar Badranaya ki lurah Nala Garing tuwin lurah Petruk. Sampeyan ngrahapi. Pasugatane ngap caosaken dening Wang Pikul Manik Moyo kelawan Kang Roko Sang Hyang Ismaya. Para dening mangke Lurah Semar mus mangerteni gelagat pasemoning Sang Manik Moyo para dene kendel kemawon. Sang Hyang Jagat Girinata nalika semanten wis maringi darubeksi wisa miwah racun ing kene niwasi. Madyaning Plemertangga Jiwulan Jambu Diponirmala. Dupi den dahar dening para kawan sumerbet kang panon plak kapi dala datane ngetur waduk sina kagiat kadra kasan Hyang Pikulan Bathara Narada wau.